0: project sa Batakana. Tadi ako report niya mga naagas ako mga narakan nga na mga.
1: Mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga. Bahun.